kets kos lang kil skib ang kil hunak la ko choch ut inkana kanaw parta taulit kangela ka kwe chikube nakstak sa ferretería Rayon ta tauchis hunil hokan kwan lamina pantera jet hierro cementos